0: No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Dim mo mau buat ring. Ela ngapu ring. Bayi mau buat tutung na.
1: Nenun pika tu mau jante ha balik ti tegu ka hitup. Te ata emaru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Upa tangguh mih nyak mi bising. Dei. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tung mau tu nadi yuk jarun aku nganyu jalan tim salat tim salat tim salat tim
1: deh lebuy nyingan nak batong kak nyingan itam lim piah-piah tam lapat keselamatan tegu tam melok tak lemah min dahok halamanih Neman Radio Kayan Miri FM.

0: Dang na naman tamle gula barang mulai nyaban minta tamin betul kere so asung kalau senduya nah di dunia bin di dunia dia ni bahat pa suku ni kan rajin tak minat ke kem pekali sum sang give up suatu sum di khusus asa kan sana te na perdah bin tampulan nah di tan ne tak do tamin gak tak do tamin mon so sabali tak lah pantan di tan ne so kalau nyam nak kere nanti tangan gue dek lo alahan peluang ane nah di dunia ne lah telo tak kira jaga seni tam tam masa kayam ala daban tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tatang bayat abi napa ta lagi tam sedang ke kunan mana luar negara luar negeri pa ujam hadui tam padapa perlu nak lim so patut ne tam ne mesti tangan tam jaga tangan tam semnal nak lim mesti ta aruh nak tanah hadui ta jan tadang nan tena okah lak eh ko ai kunadi na hindi na sa ulo. Diyan sa ulo na itong kanapan ng kumstita. Aro kanap na nahabi ito na.
1: Iya, may isa ko na ba? Polino, right? Kala nga programa talo labiani.
0: Okay, aro kanap.
1: Iya, sa kanapan ko lang pagirin na kami. Dekat alam na piyak mo.

Dua tibaran artis mapramanata giba UI and in a Kings of Leon nga ragu Use Somebody sama Dotri di taban ragu Broken Arrow. Jamadi nata pramandingi nga ragu So Salim ati ina Juwita. Yeah.